0: Tina, paningin siya.
1: Nabili mo.
2: Ben.
1: Nabili siya.
0: Saan? Hindi ba nermine?
1: May.
2: Asli na.
0: Jalan mana? Jalan ya?
2: Kamu di sana.
0: Bus.
2: Bus. Bener.
1: Bukan ya?
0: Jalan. Di itu.
1: Ya udah, udah. Kembali aja lah. Ya, ya. Ini kalau